madani madani ni ni da madani madani ni ni veganada ni da da ni da bu magani ni da bu